SK Boys ngalpon program ina kuika iman second na umrogu ba wakay yao nabi dada butanu kay yao abani kalmel tanu ripaw John Hawking noit kay ngabal po mai pao tanamun si nung tati ngap kaday patay dinaw tanamun na pamlin kalam kay yao miya ina palinga wow tunara sino may kabarozugit na ulay po kay bao sino ngal pa nung payoking point na try pa na nga sino tanamun na pamli wow sa name si kay nui daw tanamun na bigina history ngal palpo umane kay na programo na

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Alpana o tona raimi zao 14 minute alia baitaya mai ntena ngo ina o mroguba wakaya program ngalpan wa lakara weso pa ibizita un pomoro ngai bia kalmel ni ai pa ina o na bia o dada butano sina ngai naki kule ume pa o ngalpani akaya o John Hawking tamrui pa kai ke nungu wa o anu itke umai pa ngalpa o tana muna o history sino nga pa o tana karai pau mia ina business tamu nai medin kai butal lau mia I tamama I po daiba butal pearling industry wau zagit tana ngap karai tamu sina kai nui tsepa kunia nanu mai pal pal pakai kina program no kai

Amin pamil se kai pun bai guno alpan amat ke da mura se kia dia gagatia alpan dor bai gu pamlel kalmela oni pa ke da tunara kasa ngitamu wa ngitamu ni kaureti e pau ngai bia kai no biwi kinu au ngai intan ripau borofosa wa kuikuma bai no wa miaina nui tena na nau miaina maritime border command noi dau miaina no noi da yawai pa noi talamon kui kuma bai sena kai noi ngal pal mole pa ngita mai twa kai ta emin na sena wata kui kuno ngal karnge mi dinau a municipal sita sita nga pa warga gata o Indonesia wa o miaita butali tamange mi din tanamunau ai pulumai nga pa no bidagam pa bai da mausa ya dur wapil pisli mesti nota nak jingal pal mie ina mai pa nak arip tana munda gampa so nui dau watana uzaga manan sira nan broad staff pa o mie sina madin so nui kela kasalak mule pangal pal pa update mai pa o zageta o tana munna o sofa mie dana nga inui wat da da sina o sina bal nui dangal pal pa o nui bal ngai bia ni paru ya o muramal palia keda update pa mai pa so kas keda kurisa pa gail mai ananga so ni kenu bi wiki no ngai dia tan ri pa kai ke au kalme lao nu ni kai sino se pa kunia mole pa ngal pal pa kai

family yo ngay la mi la kino e so previous ni tan pa ngay bir kalmi el mi ay pa o se na ina na network ka o dadi ya o mi ay ina me pa o si mi pa so nga ba kay se na ono ina o sa ina net makano ona ay kay ngalpa na o program kay ke kasi ke da o se na o ba ina o talk black pa o mi ay inui drop out me pa dadi ya signal ao Mie ina gegeat me pa

Kaya mo, lalara. Tagan niya lang ang dati ang kwarta. Malatabra to pa, Emily. Kanyang tagan na. Tender ka, my friend. My daughter. Kanyang nungar ka.